Bakit nga po ba natin nasasabi yon? Mahal na natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam nyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

0: FM.
1: Hoy maring pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring.
2: Exciting!

0: DCT 99.1 Exciting!
1: Sa ibang bansa, ang buwaya nakakulong dito sa

0: Hindi mo ko pag-umpisahan, sis.
1: Umpisahan sa ano?
0: Okay. Ano na, ba't ko kami salakyan ka?
1: It's so sad. Hindi mo na iPhone 16 Pro Max, pero sa akin na Mega.
0: Kaya ano na, ba't ikaw, din mo?
1: Ano na, salakyan ko?
0: Well, ato?

0: Hindi mo ka pag-umpisahan, sis.
1: Umpisahan sa ano?
0: Okay. Ano na, ba't ko kami salakyan ka?
1: You're so sad. Hindi mo na iPhone 16 Pro Max. Pero sa akin na mega.
0: Kaya ano na, ikaw din mo?
1: Ano na, salakyan ko?
0: Well, ato.

0: Papa. Ketan.
1: Ayo. Menanagat gito kong Papa. Kuyo kito kong Papa kay taas kitong utong. Mutungan na lang gudang isda. Akong Papa wapag yapon.
0: Alah. Yaway. Iya. At sa imong Papa.
1: Asa akong Papa? Na. Hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: tamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binawbe, pinagali ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
6: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani ni siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang presyo sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyod. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumano ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later ako makaon.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal

0: kundi ay si Jack.
1: Usa ka radio personality.
0: Nako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
0: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Lodi.
1: Oh, betul ah.
0: Ano ah, putut nang ka?
1: Ingun ani magud ni siya Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Onya, unsa suling son?
1: Unsay koneksyon? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot rin ni mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumano og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later ako makaon.

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Sa

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alima, pagkuratira mo lang yung mga asawa nga, wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: XFM.
1: Mar, pakurati na gos misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: 99.1. Exciting.
1: Unsa man ang imong pangutan na?
2: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
2: Si Kadabe.
1: Akuan El Nino Misotoy.
2: Exciting.
0: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: My name, Ochia, 55. Santan dahil si Bo. Gasiyok, akong bumiyan sa din gasiyok. Nang buwa ko babungod. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayo sa ating lawa.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahi si Neil Caniero, tagasit yung pagakpak, barangay Bungabong, Antuka, Nabaw de Oro. Sa akong Maldes at Ongneaging, duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako, TSL Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C. Nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro.
7: Exciting!

0: FM Mati City. Mati City. Mati City. 99.1 Fix ID. Sikap Lodi nga apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris putahan. Day.
2: Asa ata?
1: Mag-apply unta kong barbero.
2: Hala, sorry. Sorry ha? Payot yan. Among? Kitawa, tine.
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una na bandugay na to, na ako itiang ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa likod. Matanong ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usaka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako insist ba? Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kulawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyong dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan, doon niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalik ko sa butika.

0: nilagtay jom.
1: Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule.
0: Sa katong mga
1: kapwa na ko, habal-habal driver diha.
0: Nga, nag-antos po sa ilang sakit silang mata.
1: So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, hamtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag inis, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo.
4: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is kilo na senior citizen. Burn skin ko forearms. Hindi ma kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burnt skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recured. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka!
6: Exciting!

0: FM Makati City 99.1 exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Ah, naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugoy na kabuhang ragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yun, nainay na siya, mag-anay na siya, nagkawala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga ginitin na kami, the business na kinawala, magod, basta ka

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
3: Lagi

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Harold na Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon at Sis the Pain. Kay kung uban pang painkiller, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano na mo, par? Pakurati na ko na yung mga silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Ingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili, dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Zata 1 Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat itong tuntas Gold Train. Tumanggib, sir. Hindi igandong ako binulan niya dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, inya, normal ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ng mga sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Huwag na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ng higala. Nga magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Pag Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Kadaan log yun kung nga nag-take o premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sarah Dainey, taga-Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent, vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: teman kurang.
1: Inoon ba? Matog ang ista?
0: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kita isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ni Ilo. Dili sa sabihin ni Ilo, maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog ako kayo? Hindi magkatulog o dayo. Huwag makamatmong tulugan na sa sasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din kung makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kaniyato, dili man. Masama.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahay

0: dili pareha sa ubang brand, kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: City 99.1 Exciting.
1: Oh, RJ, kumusta bang klase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap? Ako ay naka-answer sa question ni teacher. Oh!
1: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
2: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot. Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold users, atong paminawon.
4: Si Jun Galawiyo, taga na kong kurang dato din. Ang kreatin yung taas, ang bibi, so po pag-ihi, ipagputol, may gabi nyo na di matul.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kreatin lang niya na tulog, makaipo, sa pag-ihi, o tira kayo. Garo, orang kreatin, and 94 lang kung makapaminaw sa kong ipamultika, sa mga balatia, ang ilang kulaya na ang luto sa historiality, kayo matapang na sa inyong pagawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, iniguman na po og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, nalawan ko sa kunchix. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din mo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay Lira Kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Kung mamino ka sa XFM.
16: Sauna! Huwag yung uyab! Oh! Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako!
17: Wow!
16: Naapag yung uyab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Lagrabi kayo na pala tulato libre o. Oh. 150 lang, 150.
18: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakurati na ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugoy na kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainala siya, mag-anayala siya, nagkawala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun, ito na kami, the business na kinawala, magod. Basta ka, kung salagod ko,

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot. Taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sakit, tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ka na ikagikan? Nangayon nagpasalubong. Excite?
5: Exciting!

Rodney,

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piken!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: I-open po dong siya again!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Santo Plus Gold.
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Kami kagong pasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi eh po. Buntag na po, walay. Nalang yung kutukuta. Salamat gani ko na nakadungubuan ni si Dr. Sayes to yun. Na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na ko Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.
10: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo food supplement from Himo sa baka ug klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
13: Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hindi na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawa. Inom lang ta sa Sis the Pain.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
16: Ibigay sa mga butika.
18: Kung mamino ka sa XFM.
19: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: SFM.
1: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na ko na iyong bana. Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katupa, exciting!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga ibisa, dekilidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So mga kabayan, dahil hindi pa nakasubok ng ating po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan niyo po ang ating pong mga suplemento. Gaya na rin ang ating pong mga healthy and nutritious coffee. Ang ating po Santon Plus Coffee Mix, ganoon na rin ang ating pong Premium D3 Coffee Mix at ang iba pang produkto ng Yes to Health na kagigiliwan ng buong pamilya. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam pa rin po natin ang isa sa ating pong mga Doctor of Alternative Medicine, Certified Naturopathic Health Practitioner, PhD for Naturopathy, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat na ating mga katropa sa buong Pilipinas. Welcome po sa ating regular program, The Secret of Health. Sana po marami tayong matutunan sa hapon pong ito.
1: Mm-hmm. Samahan po ang iyong mga lingkod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries. If ever meron po kayong mga katanungan about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. At puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mangkilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para sa libreng konsultasyon at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po ng solusyon ang matagal nyo na pong iniinda ng mga karamdaman. mahirap po pagka yung mga sakit na yan ay nabaliwala po natin, no? O na ipagpaliban ng gamutan, lumalala po yan sila at nagdudulot pa ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya as soon as na-discovery po ninyo na meron kayong iniinda ng mga karamdaman, eh agaran dok, dapat nasusolusyonan o nabibigyan ng pansin kaagad yung mga sakit po na yan, ano?
2: Oo, kasi pinaka-importante yun sa lahat na hindi lalala, no? Marami namang way to prevent, marami ring way para malaman natin kung ano yung mga pamamaraan pwede natin gawin. Napaka ano na ngayon ang mga modalities and knowledge. Actually, yung naturopathy, isa sa lumalawak na profession sa ating bansa. Ang layunin talaga niyan, tulungan kayo na makahanap ng paraan para hindi tuluyang magiging life-threatening yung kondisyon. Kasi most of the killer diseases partner sa Pilipinas, may tatlo eh. Number one yung heart attack.
1: Yan, no.
2: Pangalawa yung tinatawag na malignant neoplasm or cancer. Pangatlo sa listahan ng killer diseases sa bansa natin ay yung cerebrovascular accident, yung stroke and related condition. So yung mga yan, lahat ay related sa lifestyle. At pwede ito maagapan dahil sabi ko nga kanina, ito yung number one na problema at panganib sa kalusugan. Kaya lang, itong mga to din ay preventable.
1: Ang mga karamdaman nito, Dok, ay may malaking kinalaman, ano, sa ating pong lifestyle and sa ating pong mga kinakain, mga kaibigan. Ano. Once na maiko-correct po natin itong mga bagay na ito, mataas ang possibility, Dok, na maiwasan din natin itong ganitong uri ng mga karamdaman or mapababa po natin yung chance na magkaroon po tayo nito.
2: Oo, kasi ngayong panahon, modern civilization, kumbaga, hindi na katakataka minsan pag isang tao kahit bata pa, mga 30 pa lang may hypertension.
1: Yes,
2: na
1: so.
2: Nung unang panahon, alam nyo, yung lolo ko nga noon, ang iniinom lang niya sambong eh. Tapos ang edad niyang namatay siya almost 90 years old kasi nga yung pagkain at yung kanilang traditional na way na inom sila ng herbal. Tapos hindi sila masyadong kumakain ng too much sugar, too much yung mga mamantika, at more on organic talaga. Kasi sa probinsya, kung ano yun nandiyan sa palibot, mga tanim-tanim, yun ang kinakain nila. So yung mga ready-made na yan, nung unang panahon, luxury na yan eh. Noon nga, noodles lang eh. Di ba, pag galing kang abroad, pag-uwi mo, dala-dala mo mga noodles. Ay ngayon, kahit saan, pwede ka nang bumili. Kaya maraming tao na dati, ang sakit dun lang sa mga mayayaman. Eh ngayon, yung sabi nga nila, cancer is diseases of the rich eh. Pero ngayon, hindi na.
1: Hindi na.
2: Everybody can have cancer. Kaya ang point dyan, kinakailangan talaga aware tayo yung consequences ng diet at iba pang mga ginagawa natin at kung ano rin yung way para ma-prevent ito.
1: Ayan, sa mga kaibigan natin ha, kinakailangan po ng sapat na kaalaman or knowledge about this, ano, yung mga karamdaman na yun, kung ano yung mga maaari magdulot nun sa ating pangangatawan at kung ano yung mga pwedeng maapektuhan nun ng mga organ sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Once kasi na alam natin yung kung paano sumisira yon sa ating pong pangangatawan, kumbaga mas mako-convince tayo, Dok, ano, na mas madali-dali nating maiwasan, ano, like yung mga lifestyle, yung mga wrong lifestyle, yung mga wrong habits, ano, and then yung purchases of foods. Kumbaga, kapag alam natin kung ano yung naiudulot nito, ano na banta sa ating pong pangatawan, mas magiging aware tayo to avoid it. Ano? Kasi pagka hindi, yun iba, unaware na nagagawa nila yun. Yung iba naman, Dok, alam naman nila, pero hindi ganun yung, kumbaga, hindi ganun kabigat para sa kanila.
2: O kasi nga, minsan namamaya na yung masarap, di ba?
1: Ayan naman.
2: May bali na, may maintenance naman ako. Pagkatapos kumain ng lechon, kakain ng maintenance. Pero yun yung reason bakit paulit-ulit ang sakit. Paikot-ikot lang. Ano? At later on, habang tumatagal, sa halip na mabawasan ang sakit, nadadagdagan. Pati gamot, nadadagdagan. So nakikita natin kung saan ang problema. Ang problema hindi sa doktor, kundi mismo sa sarili natin. Yung ating disiplina. Kaya nga kami sa Yes to Health, yun lagi namin pinapaalala pag may pasyente, ano, lagi natin sinasabi, yung tamang diet, yung choices natin, yun ang magdadala ng ating healing. Yung paggamit ng Santon Plus Gold, yan ay nagbibigay ng malaking opportunity sa katawan na makarecover. Kasi nutrition ang tinatarget ng ating Santon Plus Gold. Even yung iba pa nating produkto, ito ay magbibigay lang sa atin ng mga materials for healing. Kasi yung katawan, may ability naman yan na magpagaling na
1: yes,
2: sarili
1: tama,
2: niya.
1: Oh.
2: So, ang kailangan lang ng katawan that are commonly missing sa ating buhay, yung eksaktong nutrients na kailangan niya mm-hmm. to function properly for healing.
1: Oh.
2: O, kaya sapat na na piliin natin yung diet natin ng tama. At kung kulang, sa tingin natin kulang, take supplement. Katulad ng Santon Plus Gold. Kasi FDA approved itong Santon Plus Gold. Ibig sabihin, safe ito na inumin araw-araw ng ating mga consumer. At hindi ito katulad ng ibang produkto na kapag nasobrahan ka, eh magkakaproblema ka. Kasi ibang kategori nito eh, pagkain po ito.
1: Yes, so, sa mga kaibigan natin, ano? Kung hindi natin sinasabi, Doc, ano, na hindi kayo umiwas sa ganito, take lang kayo ng ano, Santon Plus Gold. Mm. Ano? At wala kayong dapat iwasan. Hindi, mga kaibigan. Ano? Meron tayong mga, ano, marami tayong mga dapat po na isaayos sa ating pong pangangatawan. Ano? Kaya nga dito sa programa po natin, eh, pinapaalam natin sa ating pong mga kababayan kung ano yung mga dapat at mga hindi narapat, ano, sa ating pong pangangatawan. At pag nasunod niyo yun, malaking bagay na yun sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Itong mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay pandagdag na lang dun sa integrity ng atin pong health para mas makaano siya, mas makakope up siya. Ano? Kasi hindi naman lahat ng karamdaman, Doc, is galing din dun sa lifestyle natin.
2: Mm.
1: Meron mga viruses, meron mga bacteria.
2: May genetics.
1: Oo, may genetics, ano? Na kinakailangan pa rin ng katawan natin ng sapat na nutrisyon at sapat na sustansya para makakope up dun sa mga bagay po na yan, mga kaibigan, ano? Kaya malaking factor na yun, Doc. Pagka maiwasan mo yung mga, ano, yung mga gawain at mga pagkain na primarily nagdudulot ng iyong mga karamdaman, malaking points na yon na mapanatili natin yung healthy body, mga kaibigan. No? Lalo na, pagka sabayan nyo pa ng pag-inom ng ating pong mga suplemento, eh talagang yung pagiging healthy ma-achieve natin. At yung lakas ng pangangatawan natin at yung pagiging functional natin, ano, yung pagiging functional ng every organ sa ating pong pangangatawan, eh makakamta natin, mga kababayan. Ha? Kaya yan, ha? Sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katulungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, meron po nagtanong dito. Good PM po. Ano po magaling na pang-alis ng varicose veins?
2: So, yung varicose vein, para sa kaalaman ng karamihan, ito yung hindi maayos na kalagayan ng veins. O, meron tayong dalawa kasing major blood vessel. Mm-hmm. Ano? Yung artery, yun yung makikita nyo sa mga drawing na parang pula. Mm-hmm. Kasi ang dumadaloy doon is fresh oxygenated blood. At yung veins naman, di ba kulay blue yun? Mm-hmm. Iksabihin nun, ang dumadaloy doon, yung mga dugo na merong dumi pabalik sa ating lungs and heart. So, usually, pag may varicosities ka o may varicose veins ka, ang nagkakaproblema dyan yung valve ng ating mga veins. Kasi yung veins natin, may parang valve yan eh. Para hindi nagbabackflow yung dugo. Ang direction lagi, papunta sa heart.
1: Mm-hmm.
2: Going to the heart and lungs. Ano? So, nagkakaproblema pag may varicose ka, yung mismong valve. So, pag nagkaproblema yon, pwedeng nagbabulge o lumulobo yung varicose. So, ang common na ginagawa nila dyan, nagsusuot sila ng yung tin sacks or yung iba, stockings, compression sacks na tinatawag para makatulong na hindi magbabulge or lalala yung varicosities. Tapos, iwasan din yung sobrang pagtayo lagi na kasi karamihan nagkakaroon yung partner, yung mga trabaho nila.
1: Maghapon.
2: Nakatayo, maghapon o naglalakad maghapon. Or mayroong problema sa circulation. So, ang pinaka-the-best sa mga varicose veins is uminom tayo ng mga inumin o kumain ng mga pagkain na may magandang supply ng amino acids, mga pangangailangan kasi ng ating yung protein niya na magandang klase ng protina para makatulong sa integrity ng ating mga blood vessels katulad ng veins natin. At iwasan natin yung mga activity na pwedeng magpe-pressure sa ating mga varicose. Sa totoo lang, kapag medyo malala na ang varicose, ang pinakang solusyon medically dyan ay surgery. I-surgery yung mismong may problema at yun ay medyo complicated na proseso. Ano? Pero kung kayo ay nagsisimula pa lang yung varicose veins ninyo, ang mga pwedeng gawin, bukod sa pag-take ng mga B-vitamins like B-complex, vitamin C is very important sa integrity ng ating pong mga blood vessels. Malaking bagay din yung pag-take ng calcium and magnesium Ganon din yung Santon Plus Gold dahil napakaraming antioxidant property na meron dyan. Yun din mga tinatawag na physical therapy. For example, itataas mo yung paa mo ng mga 2 to 3 inches na mas mataas kesa sa iyong heart pag ikaw ay nagre-rest. Kasi ang mangyayari noon, matutulungan mo yung ano yung blood flow na mas efficient pabalik sa ating heart. Kasi kalimitan na nagkakaroon ng varicose veins, yung mga obese, yung mga may other condition na nakaka-apekto sa kanilang daloy ng dugo. Oo, kaya yun ang nangyayari doon.
1: Okay? Yeah. Kaya sa mga kaibigan natin, ha, na nakakaras ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, mas maganda makapagpakonsulta una-una para makita kung gano'ng kalala yung inyong pong varicose veins. Meron kasi yung iba, Doc, superficial lang yung mga varicose veins na. Meron naman yung iba, deep inside talaga, the subcutaneous area. Hindi mo masyado malalaman na may varicose veins ka, pero nararamdaman yung mga symptoms like yung pangangalay.
2: Saka may mga water therapy na ginagawa dyan. Commonly kami sa wellness center. Ang ina-advise natin yung tinatawag na hot and cold foot bath. O yung ilalagay mo sa medyo mainit, then after that, after 5 minutes, ilalagay mo sa malamig. Ang nagiging action nun, kasi pag nilalagay mo sa mainit yung part ng katawan mo, it will attract more circulation.
1: Parang hinihila niya.
2: Then if you apply cold, it will push away the circulation on the blood. So yung action ng parang close open,
1: push
2: it can
1: pull.
2: help to increase yung health ng ating mga veins, varicosities, ano. At saka nawawala din, nakakatulong yan doon sa magandang, kasi nagkakaroon ng clog veins. Kaya nakikita nyo, lumalaki, o yung iba pa, parang pumupulupot, parang makikita mo.
1: Parang spider web.
2: Iba yung direction ng mga veins. So nagkukos ito ng parang ngalay, masyadong, hindi maganda po yun pagdating sa circulatory system. So, lahat ng nakakatulong sa hypertension can also help people with venous insufficiency o yung isa na yung varicosities o varicose veins.
1: Itong problema na to, Doc, ay hindi naman siya ganun ka life-threatening, pero yung komplikasyon niyan, yun ang maaring maging delikado, like yung pagkakaroon ng mga blood clot. Pagka namuo yung mga dugo dyan sa inyong veins area, tapos napunta dun sa mga yung mga delikadong mga ugat, ano, tulad yung ugat sa puso, ugat sa papunta sa ating brain area, pag nag-clog yan doon, delikado kasi maaaring magdulot yan ng blockage doon sa inyo po mga kaugatan or sa mga blood vessels niyo, mga kaibigan. Kaya as much as possible na malunasan itong uri ng karamdaman, mas mainam po, mga kaibigan, ano, kasi yung discomfort na may dulot niyan, matindi talaga, mga kaibigan. At the same time, yung komplikasyon nga niyan na nabanggit natin, yun ang delikado rin po, ano, na maiwasan. So maganda yun doon, ano, yung hot and cold foot bath, ano? And then after nun, Doc, pwedeng haplasan nila ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Oo, kasi kailangan din ng ano, ng something that will stimulate circulation. At yung Santon Plus Herbal Oil, meron yung mga sangkap na essential oil na nakapagpapaganda ng balat at the same time nakapagpapaganda ng circulation sa isang part ng katawan ng ina-applyan. O kaya yun ay ginagamit natin para dun sa mga medyo masasakit ang katawan, hindi ma-relax. Isa yun sa magandang gagamitin ng mga herbal extract.
1: Yun, ha? Kaya yan, sa mga kaibigan natin na nakakaranas po ng varicose veins, ano to yung mga dapat nilang iwasan? Like yung sa mga clothing, yung mga sobrang fitted ng mga jeans, mas maganda maiwasan din siguro.
2: Yung mga damit at kasuotan na masyadong masikip.
1: Yan, yung hapit na hapit.
2: Lalo na doon yung sapatos pa nga lang. Pag susuot tayo ng sobrang masikip na sapatos, ay napaka-ano nito, hirap sa circulation. Pwede kayo magsuot ng mga damit na medyo loose lang at hindi sobrang masikip. At yung naman tinatawag na compression stockings, ang purpose naman nun is makatulong doon sa stability ng blood flow. Yun, hindi masya. Kasi ang nangyari yun sa may mga varicose veins, parang nagkakaroon ng, yung iba dyan, parang namamanas
1: Parang nag-loose.
2: So, ginagamitan talaga, ina-advise yung compression stockings. Pero pagdating sa mga kasuotan, dapat talaga hindi masikip Kasi ang laking problema nun pag sa daloy ng dugo.
1: So yan, mga kaibigan. And anything na maaari po makapagpadumi or makapagpalapot sa inyong pong dugo, syempre pagka the more na sticky yung blood po ninyo, the more na mahirap yan mag-circulate sa atin pong pangangatawan, yung papunta at yung pabalik. Ano? So ang kailangan, iwasan nyo po muna yung mga pagkain, like yung maaari mag-attract ano? Ng itong pagbigat ng dugo natin, mga kaibigan, ano? Sugar, itong asin, sobrang asin, itong sobrang taba sa dugo natin, mga heavy metals, toxins sa ating pong dugo, mga kaibigan, yun yung mga impurities na kinakailangan maalis sa ating pong dugo para maging free flow ito sa ating pong mga blood vessels, mga kaibigan. So yung mga produkto natin, nakakatulong yan ng malaki para po linisin yung ating pong dugo, ano, i-detoxify yung iba't ibang organs ng ating pong pangatawan at maging malinis, ano, yung ating pong bloodstream, mga kaibigan, para maging maayos, ano, yung flow nito sa ating pong pangatawan. Another inquiry, Doc, ang nagtanong, ano, good PM, pwede po ba ang Santon Plus sa heart enlargement? Salamat, 71 na po ako.
2: Yes, kasi ang ating Santon Plus Gold ay may mga sangkap gaya ng mostly, ha, yung mga anthocyanins, partner. Yung anthocyanin, galing ito doon sa mga halaman na bright colored, na ang nagagawa ng anthocyanin, una, antioxidant. Pangalawa, it helps circulation. Hindi siya direct na gamot sa sakit sa puso, pero ang tinatarget nito, itulungan yung mga basic function ng katawan para makatulong sa problema sa puso. Kasi ang may sakit sa puso, kailangan niya ng magandang daloy ng dugo.
1: Yes, so...
2: kung masyadong malapot ang dugo mo, at meron kang... hindi magandang oxygenation ng ating sistema, nagkakaproblema talaga, lalo yung puso natin. So yung mga phytochemicals na nandun sa ating Santon Plus Gold, isa na nga yung mga anthocyanin, ano, yung santones na galing sa mangustin, yung chlorophyll galing sa moringa, can enrich our system of circulation ng oxygen, at nakatutulong ito yung nutrients sa pagpapatatag ng mga daluyan ng dugo. So yun yung crucial kasi pagdating sa problema sa heart. Ay bakit ka nagkakaroon ng heart enlargement? Because yung heart mo hindi po siya relax. Masyado siyang pagod. So nagkakaroon ng cardiomegaly na tinatawag. So kinakailangan natin yung mga sangkap ng Santon Plus Gold para makatulong sa atin nutritionally.
1: Ayun. Sa mga kaibigan natin, ano, na ganito yung naranasan. Meron din tayo, Doc, ano, yung si Ma'am Enriquita Cruzado, ano, yung pasyente natin sa clinic. Meron din siyang heart enlargement. Yan ang tinake niya, Santon Plus Gold. Tapos sinabayan niya ng premium D3. Tapos yung vitamin C, I think nag-take din siya ng Santon vitamin C natin. After 1 month or 2 months, pagpa-ECG niya uli, okay na yung kanya pong

0: kung malalaman lang natin yung cause bakit kaya tayo nagkaka-hypertension, eh hindi tayo mahihirapan.
1: Mabilis ma-roll out.
0: Oo, na ma-achieve yung normal blood pressure.
1: Yeah, so ayan na. So mga kaibigan po natin na nakakaranas po ng iba't ibang uri po ng mga cardiovascular diseases, kinakailangan isaayos po ninyo ano, yung lifestyle and diet. Tapos take po kayo ng mga nutritional supplementation at ipinpoint ko ano yung mga primary cause ng inyong mga problema ano, para mas mabilis masolusyonan yung ganito pong uri ng karamdaman. Okay, another inquiry, Doc. Nagpahabol ng katanungan. Good afternoon, si Dudes po ito ng Bacolod City. Tanong ko lang po, Doc, kung ano po ba ang gamot sa psoriasis?
0: Ang psoriasis ay isang uri ng autoimmune disorder. Ibig sabihin ng autoimmune disorder, ang kalaban mo dyan ay mismong immune system mo. Ina-atake niya yung iyong mga tinatawag nating mga fast-growing cells. Gaya ng skin. Kaya kung mapansin mo yung mga may psoriasis, parang nagbabalakubak. Dito yan, makikita mo yung sa buho, sa ulo, sa mga singit-singit ng katawan. So nagkakaroon ng plaking. Parang laging nagbabalat. So because it's an autoimmune disorder. So pag may mga autoimmune disorder tayo, ang approach is in general, bibigyan natin ng importansya yung ating immune system sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga immune modulator. Kasi yung immune system natin, kumbaga malakas siya pero bobo siya.
1: Yun na nga.
0: Bakit bobo? Hindi niya makilalang yun kung sino yung kalaban ng katawan at hindi kalaban. Yung self and non-self. Kaya nangyayari, kahit na part ng katawan, inaatake niya. At kapag ikaw dun sa punto na inaatake yung keratin area, yung skin area mo, mga soft tissues mo, pwedeng psoriasis, kinakailangan talaga magbigyan ito ng itong immune system natin, ng immunomodulator. At maraming mga klase ng immunomodulator, pwedeng mushroom. At ang kagandahan, doon sa ating Santon Plus Gold, meron siyang, yung limang sangkap niya, halos lahat yun may immunomodulatory properties na nagbibigay ng kakayahan sa immune system natin na palakasin yung kanyang ability to discriminate. Kasi malalaman niya kung sino talaga yung totoong kalaban. At although walang direct cure na tinatawag na autoimmune disorder, pero napapatunayan natin sa mga karanasan natin sa paggamit ng sustansya na kusang nag-i-improve yung kondisyon ng isang pasyente once na ikaw ay merong sapat na nutritional support. Kasi alam mo ba na ang psoriasis, kung bakit yan umaatake, hindi pa pwede na-i-stress yung pasyente. Pag na-stress ang pasyente, mapasobrang tuwa o lungkot or excitement, lumalabas yan. Nag-flare yan. So, ang suggestion ko po sa inyo, sir, doon sa texter natin, unahin mo yung lifestyle. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress, pagpupuyat, bawal dyan yung mga excess sa fats, salt, and sugar. Hindi pa pwede kasi it will make our immune system vulnerable, lalo pag sobrang asukal. Tapos huwag kayo magbisyo. Kung kayo yung nag-aalak at sigarilyo, ihinto nyo na yan. At focus kayo sa mga antioxidants para ma-counter yung effect ng ganyan sa ating mismong skin. Napakarami ng mga pasyente na nakita natin na nag-improve ano. And one of the most important talaga, detoxification.
1: Detox yan.
0: Yung cleansing, kasi yung toxicity ng katawan can make our immune system na ma-confuse siya. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya.
1: Kaya parang isa yun sa nagiging daan na nagiging bobo yung ating pong immune system sa dumi ng katawan natin.
0: Kaya ako talaga, pag may mga may psoriasis, ang unang-unang recommendation ko, detoxification program. Kung malapit kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, meron silang mga program na pwede ibigay for detox. At ito ay malaking tulong po sa inyo. And siyempre, tuloy-tuloy, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Ang kagandahan kasi sa Santon Plus Gold, sa tagal-tagal ko na sa industriya ng wellness, maraming produkto pero ang mamahal. Pero kung titingnan mo naman yung benefit, almost the same. Kaya nakita ko yung Santon Plus Gold, sabi ko, una, mura, pero mataas yung quality and benefit na pwede natin makuha. So you can take as much as 2 capsules 3 times a day, na mas cheaper pa rin naman kumpara doon sa mga brand na sobrang mamahal. Libo-libo ang presyo nila. So, yun po. Take kayo. Then, vitamin C is very important. Alam nyo naman ang purpose ng vitamin C. Protection sa ating skin and collagen production para mas yung integrity ng inyong mga skin ay mas matatag. And another thing, maganda sa immune system yan. And don't forget yung pag-take

0: ng ano ng tamang dami ng food, eh importante yan sa inyo para hindi kayo magkaroon ng weaknesses na madaling dadami po yung problema sa katawan. Kasi nanganganak yung problema ng psoriasis eh. Pwede maging psoriatic arthritis yan, na pati kasukasuan mo, sumasakit na, so on so forth. At kailangan mo talaga ng tamang advice pagdating sa wellness.
1: Basta autoimmune disorders, oo, dong, ano? One of the challenging problems na pwede natin maranasan, yung kalabanin yung sarili mismo natin, o yung ang kalaban natin mismo, yung
0: immune system,
1: parte ng ating pampangatawan, mga kaibigan, no? So, kinakailangan lang ma-correct, dok, ano? Kinakailangan maisaayos kung ano yung mga malfunction sa ating pong mga sistema para mas mabilis po natin masolusyonan kung ano may mga problema na naiudulot ito sa ating pong pangangatawan. Para dok, naman na, pakabilis ng programa po ng ating oras. Pakahabol ka pa dok ng mensahe.
0: Siyempre, sa lahat po ng ating listeners, sa lahat ng XFM stations na nakatutok sa ating palatuntunan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sana po kami ay nakapagdulot ng makabulong information na makapagbibigay sa inyo ng knowledge kung paano natin panatilihin na maging malusog, malakas at maganda ang ating pong kalusugan. Maraming salamat po. Ako pong inyong Banday Kalusugan, Dr. Aji Bakla. Hanggang sa muli, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga kabayan po natin, lahat ng mga katrawa po natin dyan na lagi po nakaantabay, lagi po nakasubaybay sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At hanggang sa muli po sa iba pang mga edisyon ng ating pong programa, samahan po tayo dito sa ating pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasalamat ka pa paalam. Ang iyong puntahing dalangin, ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gilgion Galawiyo, taga na kong Frangado di Loro. Ang kriyatin yung taas, kung hindi, so kung pag-ihi, ipagputol, ay hindi nyo nating matulog.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Kriyatin lami na natulog, nakaipo, sa pag-ihi, o tira kayo, agar orang kriyatin, in 94, lang kong nakapaminaw sa kong ipamultika, sa kong nabalati, at yun ang kulaya na ang loob ko sa listo. Kaya hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapaparap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coco Mix. Sa langkabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coco Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagan na.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, nalawan ko sa kuntsiks. Pagtumbar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, pugi kayo yab. Sukat ka na mino kung XFM. Kwartahan ako.
14: Wow.
13: Naapagi kayo yab. Lisod po, dog mamayot ko. Ayos, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

0: City 99.1 Exciting.
1: Oy, ay, che, un sabon ng F, ha? Kanig na sa imong card? Ah,

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuhang murag na kogoko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutisting mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo na ako og Sista Pain para padayon lang sa training.
2: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanil kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: 两块。
1: XFM Mati City 99.1 Exciting

0: Archie, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwak kasabot.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si yung galawiyo, taga nabong siyang tabo din. Pero kung kaya't yung taas, kung hindi, so kung pag-ihig, magpatul, ay hindi nyo galing matul.
3: Sa Thought Plus Gold.
4: Kretin, lami, anahulog, makaipo, sa pag-ihig, utira kayo. Pero orang kretin, and 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pamulti ka, sa pinapalatian, yun ang sulay na ang gusto sa history. Pero hindi kayo matabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan. Na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchix. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yung namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sa kitang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, bugi kayo, yab! Oh! So, kad ka namino kong XFM? Kwartahan ako!
14: Wow!
13: Naabagi kayo, yab! Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, na pilato-lato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, excited!

0: ça ferme.
1: Oi, par, pakurate na gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na pot, sukan ganyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.

0: 99.1. Excited?
1: Ora, Kapitan!
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kalang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw. Lami na kaya akong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng isama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa diyang na miss?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
9: Sige, sugayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Pero wag, atlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang atin itong-itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manamigin!
11: Santon Plus

0: pariya sa ubang brand, kailangan pa kang rinom o kaduha or katulog.
1: Sistapain, ang galang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alipangon, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Daasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: City 99.1 exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani niya siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Dimplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, protein of vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later ako makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Jordi ay si Jack, usag ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung mamino ka sa XFM.